Maunia ai lo le fa mutaino fe ngai ngale au fainga luenga ile te punia lo i ole au ile solution fu lima o me fa malita ita ile fa la btonga ya Rob Nicol e u ina tale ni ala tau ole nei au ai wapa u le lao lao tau lua ile papa ole te ita inga le pulenga mo se manui ole moana Pasifika fa alia fo ye Nicol wa fiso ita ina isa mo matonga ile tue fa sao ina le au ma fa au ngalo na laisene la kapi mo se lumana i manuia ole moana Pasifika wa avea nei tala leo malie Philomena Loheni masui ole New Zealand the Order of Merit ona ona sauta aua ili la e ino lava lava po fashions maane ngalbenga fiso soali motokanta Pasifika ole tina matua le nei fitfulu ona tausanga le soifua na ye faatuina le fale ofu ole mena designs ili tausanga ilu afe malelua faatati mauna alo teine to ofaa o metua la wilo le nei fale lava lava i ainga Pasifika ili manuina o la ei o la wilo ilunga upenga tifa ilangi i Japani Fiti, Kanata, faapea ma Amerika. Na faalia e Philomena Loheni, ole manuia ole mena fashions na afua mai le toa anga ma le songa songa o lana whanau. O faailo ele vaenga le Salvation Army, ole asile atu le tele o fale tufa mea ai po o food banks ili atunu o le atapunia, pea umatu pelango lango po o fansal malo ele tausanga asau. Na atufaina ili talo ili tupe ili valu miliona taalaa, ma ili tufaina atu o mea tau mafa iya nofuanga. Ulo iya ifo ili isi fitu miliona taalaa fa upopo mo iya lava nofuanga fisoosani, pe ita ili iya isi tupe fa upopo pe amae alinei. Na faalia ili pule ili saunga le mua Salvation Army ya Sonia Cameron, e mana o mia e nei fali tufa mea aise lango lango faifaipea, awa ale ai, ole ale mafai ono fa awawa latu au onanga. Sa unuol ministao atina ilautele, Social Development Minister ya Louise Upson, ole nefso soani tautupe, wa mawaise to omanga mautinoa, mole faala haputuptonga, ile taiminei. O taofia nei maloka teo ngā tupe tangata te otolu i Samoa, au faa ngā solo suesue ngā leo leo ili fasio tangata, olo o maa salomia na afiai vaenga faa tupu faa levelave i Vietnam. Na liiputia mai ele Samoa Observer wa tapunia ele fale tupe tutitono Samoa ya teo ngā tupe e sitangata New Zealand, Australia, wa sitangata Amerika. Ole li Samoa o Joseph Va'a wa ya tautini olo nafana ina o Lorenzo ole malu to via mamaliwai, ole olo maasalumia ole taitaile ole kengi ale coconut cartel ili aai Ho Chi Minh ili luama ya sitaluai. Ole isi ali isa mo Steve Toffa wa ioina lona fiso swani ili nei faa o lima. Ole su engala tamai ele Roy Morgan Paul wa umayaisa lango lango malosi mo le vaenga faa upufai ole Opportunity Party po le top le osi iti anelo lato lango lango ina ili ono pasene. Ose maatu le manu taua milestone le mo si vaenga faa upufai sa umi se taimi o taoto i panga mo si faa alawi loa ina. Ai fatu atu te te wina lona te te inga fa ingon te sanga talwai. O le sui Pasifika o le topia Romeo te vanga na fa alia. Ele muli muli la to vaenga manatu fa polo kiki tuai. Ai olo o te patau lai muta upolo popole le lau telo le atunuu. O le atu lai Romeo te vanga e tau wamoli tu malo palota o apa haba. Ile palota tele ya novema. Maletana fa ai u? O se tanto lunga le mawaai e tu atu ole pinefou wa maua ele malu Freddy Akui, o se vaelonga lea na te le imafofawina yana fuafanga faatatia, sa kapteni muamua ole au ole Kiwis, na mawaina vaelonga ole New Zealand to Order of Merit ila soifua ole tupu. O se ali e fia mamitamite ole onangafa Samoa, na sauno ai ole nei vaelonga e winga le faatuatua ma le faamoe moe, about faith and purpose. Na amatala na lakapi iliki ili sifulmo ntupu tausanga ili aufa avao maaloa ni usila maori ili sifulvalu tausanga alimatua. Na yetu usia sitala faasolpito ya nataalonga tawapo otesi elua sifulvalu boli New Zealand Kiwis ili tasiva valufaa ili elua sifulu tolu tausanga oona tausanga. O iyo sangata taalo Pasifika pito ila ititi saa kaptenina le awale Kiwis malato manu maaloai i aye tolu ili leai a Peritania Tele, Great Britain. Samoa talifona ole nei vayaso, ye faifo mailangin manuia mo oi Samoa, i inga pulei Maria Makele Tutu, soifua.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Pamana Viti. Simina Bana Tini Corona Miniti, Bulla Nibula Vinaka, Ni Matavinaka Mai, Nawali Munanumisa Mavinaka Timai, Nakavi, Nikuin and Nandavatangona Lubi Viti, Manatolu in the Tini Corona Kaloko Nikua, Naika Lima Nisangi Bulla Tune, and a Vule Were Were. Asa Sivinova and Tinikarua Naminiti and the Vital Motelico K Maramandoni Lawa, the Asana Riviti, Membaletta, and all Tanga ni employment law. Yeah, and Sivin Lima and Tinaminiti, and I have Nico Rangone, and Satikalangon the nomini Ivola, and then Willie Ken in Simber Navima Maniva, Navima Manava, and I have Nicoa, eh? Io, Sare the Tokasanga, Okilan Isanioni, Nayada Tokomikurnivoli. After noon classes, after school class, eh? So sir, neither thing may vale. And ang unong go sa nabi mama niwa. Pero talaga na non da taki na sukti may nasakvaka. And ay kami kuwa. Wenda kung kita pagliling na nraki o kila niinda na ni sandaray na tiko na rongo da talitinga na nraki. Tugtugun nraki na ritio na ritio la. Katalanga kina and tugutugu tambaki and a mona liwa na mendangangaroni sartikeng ni sala na wakauto lili katalanga na nangole na tumbali na sto sa nanguna sila nito nakakum na kanikulto ni view sa na chakete isa nanguna na uudalali sa nga dumiriki kiantar nito wabu na sara menda wunda tuwi mati sa rakina iyo tanggangaroni sartikeng iyo na namuni wala awasa wili ka uti na vida na mother sartikeng na Bula Sawati, na Bula Sawati, na Via Kanda Dawaki, and a Willy Kitiko Vakapertani, Vakatalangakina, and a Vosa Vakaviti. You're hungry for Dawaki, Vola, or Una Lotta Sursalu, Vagandataka, or Dr. Teresi Wunindilo, and Roini, or Chad Robertson, na Via Kanda Dawaki. Hungry for Dawaki, we are Nibera Nabima Maniva, and a Kavinikua. Saiba Wallon and Rao, Saiba Saiba Saiba, Limatulundo, Nabentalwani Ron, Univita Tarmakin, Evalu. Walesi, katanga kina en mona libo sena emaili en kavni ko kipka ni ngandra muni ba ko tuk main email ni gibitar tar nga main ndar telepon na bentelepon ya mena na geva ko ya ni viki muni kepo ka ni ngandra ba muni ba ko tuk mai en kavi ni ko avangi ni dela yetova gai ngoi le davi tu en pmnfg pamanaviti ni bola vinaka ni mata vinaka mai

0: PM in Fiji.
1: Ni sambole mina ka sai kongono no tutu ningi to ina kavni kua. E sana mai le wana tale na tim le wea vitu ni turanga ni nondo wanu hai ni oti oti ri sot sota ni World Sevens Championships e Varanise o Ameniasi tui mamba ta ki laba wana kana turanga ngo ni Kleitani e nambuto rara ni ngito le wea vitu ka sa rawato e tale ngana me tali kola na sot sota ni Olympics ia na sot sota mai Spain e na madasa oti na tim ni viti arato me kawa ia arato na sota vitu na tim ni Kenya na matai ni nondo ngito ni mataka na sot sota ni World Sevens Championships mai bordo I Varanise ertono so tap talinga na team ni Great Britain kena deva ki Africa na nondo tongi to wa tombo na team ni Fijiana ertono so tegene team ni Japan ni Australia ke Brazil na so so tap mai bordo Erto lewe tini na ngone leo, erto na ngito tiko e na timi ni nrua ni marama e na matai ni ngau na e na sotsoto ni Super W o Karawaki, Lutu Maimbao, Brani Sesengoro, Angela Raitumbu, Iva Mere Rokowati, Zipora, Soro Kadika, Keri Lawavo, Vatiseva, Thavuru, Ruth Reketekete ke Michaela Stalls. Erto sa andingi taki e na timi me na sota ke na timi ni Waratahs e na singa ni mataka e na matai ni nondro tongito e na sotsoto ni Super W. And dua sara na gito kaupo na gito ngo wambimbi ni tim ni warta zerto chambe ni ni sot sotongo na baik saoti ia na nonrto gito boga tobo na bula saoti a romi tai na tim irua na tim ni nro ni marama ke na tim ni warta na kairo sanga buka bitu kairo sanga buka bitu ia erona sot sartinga na tim irua na singa ni mataka Sampai ke tiba kita langan dan dan we buat tabli dan timi ni Fiji Water Flying Fijians o seni Rusi serwa kula na dorbo mer nama tatak na tim ni Viti and Nations Championship orto na dorbo sama ini taki o kapitani Tevita Ikani Verre, Sam Atavesi ke Zuriel Tongiatama, Eroni Mui Atanaisa Sokombale, Penny Ravai, Luke Tangi, Tim Hoyet, Isona Sile Sila Mesake Vode Vode, Temo Maya Navanua ke Tevita Ratuva, Lekima Tangi Tangi Valu, Kitione Salawa Elia Dana Kaivata Levani Botia, Peter Gasoe Kula ke Pedeliato, Enayati Muri, Frank Lomani, Simeone Kruvoli, Sam Wai, Caleb Munz, Isaiah Armstrong Ravula, Chosua Tuisova, Semi Randrandra, Filimoni Botitu ke Celestino Ravuta Manda, Chiuto Waningola, Kaleveti Ravovo, Vinaya Hambosi, Salesi Rayasi ke Vuate, Karawa Levu, Anatim Niviti, Savovaro Tingo, Kina Nations Championship, Arto na sota kei na timi ni wele si na matai ni nondo tongito na kalima ni singa ni bulo chulai ni mber ni arto na sota weni na timi ni Englandi na katini karo ni singa ni chulai arto na sota kei na timi ni singa Skotilandi e na katini kadio ni singa ni bulo o chulai. Kene yutu tinga na kabini kur to nruka na timi ni Fiji Coolers na timi ni soka ni marama na nondo bono na kai tulu ke rua na FIFA International Friendly na nondo to sota gena timi ni Hong Kong erto liuti ko na timi ni Hong Kong na kai ndu ke senga na mata ni mama karto mbini atalea ni rua na kai na karo ni mama karto sa liuto ga na tulu ke senga ni mberi ni rato ngaya wala main na timi ni kula na reta lemba ke elesi tambo nase Romero at na kai ni team ni Viti e kai o Nicole the main nandano bi bata believe ni team ni bi baga to believe sar berto nongo ni Leon ngi to ngo karto ngi sa sanga mai merto to mo kir to team ni Hong Kong ya sa mai berra karto main ruka na kai tulu ki rua ero na sotal tik na team e rua e na ya kabi ni kua ya se ko tanga ngori na itek taki mana tambane ni gito na kabi ni kua no mindan wing grabi asinate winning golo. Peace out.

0: na Digicel sa pagkararatakan ng dabibu sa kikir na wakanda may nanda banua. Ngorin balete ni Satu na top up ni Digicel e na besa ay Aotearoa. Mabulia may na dairy, supermarket, sa ingun-ngulo ni bensini, mabako tabir na wakamu may viti. Rata lang ni Bako e na Bailawa e na www.digicelpacific.com. Kinitugutug matay lalay, mong giriru tau na itong daw ni pagkasala e na saiba walu saiba saiba. Tolu va ruo tolu. Digicel and the better together. Se Tordake Vata.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Inside Out Fiji. Tobata, isa nungu tobata. Yusa sivina lima ina tinka dhiwan na miniti. Na marama nanda vulangin dokaina kavini kuwa. Ako isa ngani nungu marama tobata. Ko na nungu marama tauvu. Andi as another Louis Viti, a graduate of the University of Auckland. As another has extensive legal and advocacy experience serving in a range of roles in Aotearoa, New Zealand, Fiji and a posting at the United Nations in New York. And yes, another has worked at Community Law South Auckland since 2018 and specializes in family, civil, immigration, and criminal law. She speaks Fijian and Hindi and is based at the Otara office. Maramanditao ni sambulare, mio sambulare. O wambo tabi iran wekanda, irando ni barongo mai na ba PMN Fiji, irando makamuni na ba tekeleke muni talimanda muni na ba madalataka na wa no sakapaka turanga ni da butu saka mai kina wo vam boten sara kele kem ni tunga ni da munir rei kem ni ra makatiko ni kila sara se ni mara masaka ni vi ni sambol vinaka
2: ni mbul vinaka di tau na mar muale si na pewe kani ra ramba da warong ti mai na pamana Fiji na ka venda ibna wale sara vidingo miti kan ve warumbuka na kavi kito maro gelebu ni imbo rao ni kito me we imbulango di toka we kenda iyo me wakanisa kereti kwa mayo kwa saa mandra tu we iwe lebu we rito natura nga tau maram tau we nga me wamadala tinga wakalaleka ni kito na adabu tu mai na tikino na irai kumbuna iwai kito na yabuse kumbuna au matangali I wale mbalavu kana ngu I tokotoko ya na tokotoko na koro na nanra itikotiko na mwenturanga na tui na irai ni kumbu na iwai kito tikina tokotoka toka ni vida lima toka na kiana koro kama koro wawo iliu tau manda vida talitoka na we koro mewa kasa me vive isau Oleh besar nanon tentui betikin beonianu son kor makawas son kor salil ina kena ibilubil sam sabo kami kita lewat pembangun kor nonendai. Ibu bukan ngono kita talinga main kor ni pasu. O nengan imbetik ya nanon rendam rendam saya kena turang aku main nengan nak imbetik kara nan rebusa. Na usen engani kena usen manu korona ruo bewe kaningor na nanra ya olen na yem komen engani na kem batik wayau na sao bumbu toka au do tongana gudor vo sababu ni naka ni sara meva mai no mako sanda me mako van bin o kambun ni va mako kambun sanda me kanu gula vo o kanda sota vendo kilo kabo Tunai itu menyalwo, dasar malu aku malu server nama kumbunda main naya kenai baka bal ninda setumbu tumbu ya tu sebungkan nanda onga onga, beka inda tu muanggar tak tu inda setumbu tumbu inda sangat dikomenda tu meramarin ketina nanda buwal merawati kono bul merawat tumbu meramaru ina lubenda Pagong giti kyan dalo bewekani, dabarong tiko mai, men, dando yalong gangga tiko nga. Pero niyo kyan dali, sandando, sanda kawato nindo na tamata yung garabit siyoba. Ito ba, itong detake na yalong, dano na dalilang ka kedesar, nasambita yan, ina lingan yung nanda kalumbula. Jesus, na wale, maramataw, wa, bula tiko ni weekend, ma, pagalofalay, atu ber na bekanda to na samo mai tinitinti ko ni singa ni nan tomada ni bosa pa samo enda kito kami si na itungo na kana kena bi matenggal ko samo na kena race ko lolo ko samo kena bi matenggal na ko ko kwa ka kena no billete ni bosa tiao na kana bo na to bat na to terna no ka ko me betting do to vertuna ma buata ya ba kena bi matenggal Loko ba tena lolo ban, beir, kese, dabe, baru da dabe, ningwa na lolo ban, misa uti umbo, kele duano inti, kata, kata no, koko, Samoa. Ia, nimbero ya, o, nga numa nga andi tau, nama do sa uti, tu bitano, takayani na kamen bala tena, family God au na numa ni nan duat ndo tolu tanga me muru ten gerro en taraya ni do libu weekend e nda ba ma e boka kunei kenda ina criminal court un ngan re man ngai ndo na to vitalo na tambana ya ndo ta ma session me muru bala ta ma tambana ndro lo meno visa e ma vin tanga me kino ranga tamari kino protection or karo ndo wa kitu ya criminal court in do tani to kan ken tu ma ken do ro ya sar ken bol bilo wa that's for another session I think for now yes for now so I'll climb the toes then another to ya san an tambana ba la ona kan I vi ba ka ba ka ta ki na la ni vi ba ka ba ka ta ki and the vi kan yo ken da ba ka ba ka ta ki ba ke na non de do vi ba ka vi na non da mbosso da lero no vive canyo ngori anda ro vive canyo na don sala ni vive canyo na dana ba ba kana israel ya na good faith kim ro na bindi na dinna titi na no ro vive ba mbuti ba ka vive canyo na employer but ke can da na employee chumba ka vive can da so and the given business kim ni za employer ti io na uso tu ni vewe kanyongo na nondro vewe kambauti baka vewe kanyeru wongo sana good faith ndua na yala yala enda do ndivolaki na tongaki na naya landa ke na nonda baka ndi ndi natake na agreement employment agreement angori na matai ni nga umisalam enda vewe baka baka baka teki kini so employment law very big. Yeah, tiko nga na kena wali wilo wai, ngore na employment court. Kasi mbari niya, vama sara nga wali wilo wai ngore, tiko tali ruku na indua na tamba daga vaka in employment relations authority. So nga onda sando umbula maina nanda vimba, na kaya nga nga itini anki virato. Sino sa watini waka na wali wilo wai, malung toka na wai talanoa, irindu wabandindike. Employment Relations Authority ana tamba kalendo investigation na singa ninda lokal ninda le inda bitundo na hiri ngo kan voy ver wa endo le wikana ndo bia ndo mbula nda very rico employment relations en tuatani me kenai tu baki ni ivan de keva na non un round indui ni veva kani employer employee ie to manda nin sandando baro lo ke pa ka ka ya ndo no bunua ke ndando so le weekend na tin pe po ngor na individual employment agreement so weekend da pa ka tu sa na tu na tikini pe pa ba ka ya yo ngor sa val ma ka lawa ngor na ro ni be ta ki kin o ko na ndo be ba ka ka ta ki ni ro ka na lawa io sa ka ni ti ko na ngo ni sa le to tolo. So weekend and the weekend and asa kani bugaro tu weekend and ndo ka e o ka te malawa kind and go and the we and ndo ninga nda wa munina ko so ti au tangir tu ba kana telefoni o irna weekend at to me yeah ke sing an employment agreement. Se non ho mai una runi vaca un bau, una non mi vengi in anginati, vaca vossa, vossa chi nga. Io, che sa, se non ho un employment agreement, se in itaca chi na, una non ho signature ca chi na, o non mi dovi vaca vaca vaca taca, entro se in itaca rurru, e na rossar mio. Bitirto in linga ni employment services. Employment services, ando na tamo vaca vaca la, ni Ministry of Business, innovation and enterprise na MB and kila lebu tu MB na betal tinga kino immigration na betal tinga kina na housing na betal tinga kina tenancies bunga toka tamani tamada ka kwita mera iyo tiku kina na employment services irando bebu ke weekend nda dongiriani nda ndo kerva ka sala veira iya me vokanga ni me vokanga tu na bali vele wa inde kondo ba mata kwirna ba kandara lo mai che alla condarra poca sala poca lao il bel bello vai nasce mi soli veico bella te ne vava ma tu retto ma canna da referri retto signi no bel bello vai signi soli poca sala poca lao ma signi non la pini carto no poca tale tale mai che vi community lombek me ma te ne vono ma tanto chi na to non garoni du si aveco na community lo na ogni sala da do non mona muria o cato na chi na na retoma employment services, que eu vejo que era uma casa, ela veio retou, Orto talaga na siro ni Sol Pakasal. Orto ngandra mo na. Lakwaya na ngayon salve. Doon na loya. Orto na gara ni mo ya. Gayun na mo matalitinga mo bang data. Kaya tigot talaga o ilang na loya. Era kaya nandaw na employment lawyers. Ilang na kaya nandaw ni ibay ka mga vaka iso. Kaya mo. Ilang ronyo. Kaya sa nga bayi ko na na ilaba mo na ro iso man doon na lawyer, private lawyer. Tigot na legal aid. Legal aid employment lawyers. Sa ato talaga na employment advocates. Sa ngayon kito nga, kito free lawyers. Talaga na advocates, ir na kaya nandaw, nandaw lang meron, wala tak na mong kis meron. Kaya tuwa na, na nomu langa ni bewe kani ba te kena nomu boso, pero to na employment relations. Tanto ba na may mediation. Yeah? Ruti ko na kandren rin ang ditaw na nga takapaka vakavaka. Kaya sa vakavaka tiko magangano mo ya, sa mayada yung doon na langa, kaya tiko na nung kundro, o kundro tiko yung lamang, nisingan yung doon veiko na vakaraw sa vakaveiko, ay kuraw niyong bitayani, anong personal grievance, o yan, anong kundro. Pari tayo sa vakavaka tingay kya. Ruti lang nga takapaka sa ambiw vakavaka. Seo sa vakaveng uimay na nung vakavaka. Ano personal grievance mo na balata o manda na nomu kunru. Ve nomu boso na email sendo na ibola ya na ibola na nre nre tomba na una vera de niago sa ave ve no arbol bola bola sa tor sa wilika sa confirm receipt kona kina ya nre nre to kwa na nomu bota sa bani tanga na mona ibili ni ro ni ore da tok sa ore da ni sa receipt ma isa na ya sa maro esa na nomu receipt copy sa mga go receipt of your email ya sa wala ut ng kundo sa dingo me kya sa tigo bay kona kena bagan din ng din ah uti ya e dio sa mga bulu na sing e sol bay ko mona buteni kina no mo kundo ngo ni sa me ati dio sa bulu na sing sa do bien rendre na via kere ave no mo boske ro ni se wala ngan un personal group sa ka dio sa bulu kan do ni sing na ni ko se sa ne Ya na kanden re toka sa uta ke tolu na bula baga vavan biten un personal grievance ora to ma kia san gendo te ke u non san balar toka non sale ni tamba ni ben beta ke sono la e son do la kolo na sa buka el o da na lo manda na lo anda ma val na valuti ko ka ke ne renda ko ko ya bina ke ne da torrendo na lo ya ke la iba ve lo ya na da kama na da kama ngur no na ala batu na ve singa ni no ngar ve kama kan tamba ni employment relations na ka ngur ke mamba lo e ka sana tu tu na mai tumba so li tu na no mo instructions ve lo na ka sa no biten yo lo na ba te ki tu mando ve ko klan ve ka ni ke lo ando ba ya do bo bu ngan di ta wo ndo wo ndo o ka rotir no ve kan sar ndo la ku mai ndo ve di ngur na ra lo ya Nunggu nunggu lah, ini time saya nunggu. Nunggu lah, bukai sing bawa muri, nunggu oka. Nunggu kait tu mana kau bawa gaya ni. Ambil biar na legal aid lawyer. Eh, ando, mana lo lom bukan maten tu, bayi ken. Dah urna lawyer, ayah so mana maten itu, nak ken try sao. Anu gaya sing, gaya ngono orang kerja di kuku kina. Semua tante ngono gaya biar sing tu di talita, kena nunggu rabi ngono kerja di bayi ken dah. Nak ken do, lupa sekeir, eh? Ken baru, angkai do bade ngono rabi sing di kata sing talita. Non garatal dono gullo è. Se non è un ricco, andano in lavo, andano in moto. And it's very important to honor the legal aid lawyer, non baratacatingana, non kerkere, buono ka ungan reva. E da non bitano kerkere sanandu, anna seng dalewa, e anna che vata over to me sanerto, ne vingoma, se sema. Non mi gave a bit of sorrow, non claim, ma maybe no employer. When I come back, I told some of non dollar, me in bocco di morto per la lake, se me can I sell, non compensation. Io sapo che la thing we back up a tower don don, unjustified dismissal. E tipo una non sala, una rete che non ha kundru, che non carry compensation, Nangai murian, na mediation ang worry, na employment relations. Kaya sa mga nisangan ni Adoy Kiana, lo ma'am, si Oreda nisangan ni Taudoko, e na raunyong bitayani, ita kasama employment court. Kaya,

0: omi what is wrong and wrong wakata raiki na ira mer musu kan ke misa if you take me if you take an unauthorized leave you do na ki no ken pondo sono to tondo si rawata tu na vita na no paxo suban se bendo ya na kada do Ren reto ko chanda mar reto mar to sabo bolo ki nyata kanta sa gaitu kuna ni bien bosu. Kwa me ve kinta val palongo sa mer bo de uno ga ingirita me me ve to no mi tutu e tanga o if you think about it it's only logical. Nanda do pluck up the right courage mas laka sa ngati mas laka ranga o ve a liviti mano ma ba me go ka sang tuni klamo eh o ta kama ba ngami kena iwala kena renda rigo sa ki send an email request. Clive, you don't see your boss. Sarani, mama tata tinga nung rubeo kani. Waka bita ka, waka baka baka. Iyo. Then a personal grievance, a very important step. Iki ay koro ni lego sa naka, iko na rani kerewa na mediator. Ni mandra na kan, kan ke we saw bula tolu sa sing taka baka rata na ba. It's a tiko pa mata ele tek tiko na lao. Mandra mo suti iko na rao ni kerea. Na nung rama dis. You can send them a personal grievance with the talent on a mediation to Toro. The room for Cabort on a mediator in employment services, what in Ivan early resolution. Prarawea, Cato Toro, the Kesaman in Duna Langa, well, looks at Vagatina, so some built and back of my to Toro. Early resolution is a fast track mediation. And those Ron and Doro name, well, yet to Toro Sarandona Langa Tico, Kemani Sanga needed. Mauda konvei ikona madala ni mediation on board in a fast track early resolution running give on personal grievance ya ya kwaya in dito so talaga na muna dando wakila in the may bit in those on dando rate kung matubo tutuna discrimination eh so makaiba parto wakila goya o sinsel tama bia na eh so na reward sa liberto sa veiko si sa mga dito weekend eh so na wasa e balenda tasa wakila tu galay ni sa o e unga sa kung tumaya na balat mo kaya rock and beka sa balat ni dayano yano sa na nanda kakan beka da kaniya discrimination eh so na kawa kawaya na na discrimination sa Kesaron yung wala vera to na early resolution na feel discrimination, I've been prejudiced in the office. To ron rito wenda talaga yaya sa tigo na kena valibelo wala na human rights tribunal yan na rito. Alam na human rights commissioners na rito wenda na tambana na wakan dundi taki kina o kenda. Então vamos ter que ter quem balança na mão da cautamata se na mão da lotumbeca se mesmo voti com beca em duas matanda se avança o que ainda tobi a mão mansão em beca epilepsy só na cabaia vai dar uma discrimination on the basis of disability só vê que todos a dar o tacamã para quem bula com sarara nem a me discriminar que na mão nem to na sato sarama para quem bula essa bula no roniulo era uma catambuia na mão da to human rights act In New Zealand, Australia na ngalala, mukaw tamay na namukunro, kaw wakila niyo kasa, wakandun di taki tu wakaw ang gwari. Butayani na nabirto, nagayro ni Toso, yung nakangwari kina Human Rights Tribunal. Di tao, sa to, sa tingin na nabitan, no?
1: Usa mo, tatoka.
0: Tineso, ang ikay, tando din tabiw, mantangan, simbar na nga nin, nasa, sa weekend na job off, kasi naman, nando, sa matarong doon, bitumay na interview, ay, kung nao, Aku ngerti. Tuh dan revikan dan apa kan dintik tak nak taruh yang sasto memang tengah sasto memang tengah. So taruh tamu wakalau di rando taruh nak revikan dah. Iku cuma dalam disability, iku dalam mati tu iku ciko. Indo time macam ni taruh taruh memang. Kau apa kan tundung ten, kau tundung wakalau. Tapi nak nama, nak rata nama tak ada. Nak apa nak revikan lembaga nama rawat nama Pagka ba, kaya nalo miningaw na lag-lag ba't na sulbay. Asa matagalita, rin matarong baya, eh. Singiran, tukuntunga mo, ibang moto yung lebo. Ay, kung doon naman ito, tuwi ko, chiko, kasi, kabaya, tabi, kasi, kailangan nga, I don't think I will answer that question, eh. Doon biya ba ito ko, eh. Isn't it, tau? Iba sa tiyaw, ninda to, sa rika to tolo sa rayani, na nanda to, kaman balakang kabaka-baka-baka, o nanumawal nga, meong, waka de teki kenda ni tiko na ngoni sala me ro ni waka me o teki na nanda kunru sing tu menda do vi wala e kra ko kenda sono nanda no nanda kunru menda vi wala sar tu na da ko tu mai na kenda zundru na kaiso e da ro ni za kava na kenda malua kenda kenda matat kenda mangosa e ro ni ni lo mal mai vi na lo e ro ni kito do mi bu kei ki na wala na nanda early resolution kata na kenda personal grievance sing tu ni sar me bala i waka lawa mo personal grievance. Barre está comando na minha duas, tipo, não cumpro, não vou fazer muito, se é nem dondon, vou falar lá, ou se é não, ou se é, visto que é minha boca. Lodge a personal grievance claim. Qual é? E-mail, o aluno da casa, a casa, vou comprar. Tem muri, o reunião, que vai curia, ringue meia, tu na tela, vou matar ele lá, eu loia. Se não é que é na, não vou na casa, o cumpro, vou matar, vou curia na casa, o sambito, tomo daí, né? So, kung ngaya, ang nung mga may pagkakalaman tayong ngayon di tao, ni samba ito mo kikinta to tali mo ito ngayon na, ako pa binibin na kapag-alib ni sobe kenda, dahil lang din takati ko na, nang tanggarawit tabi pagkakalaka, songo sa ngayon sugati ko may may sangay ting may may sainta kaya so na form, kaya rabi ala ka durum ting may namuvay tau tumba, minsan sa sandaling tola ka tumba matveira, meron may sain na reform. O babi no vinak talangan di tao na mada sa oti na maro levo ni sa na mai sot ki sa maramo ve kanda er lako lewa sa romai tam da ku ke o kalandi karmai ti ko boli en na singa vida na ke no min don garabi roto tiko na marama na no ni AGM na taga tiko sa kali ni to maro mantenga o kenda to na maram ni lo mai viti ni da to mai sema sema ke na no de to marama dan kan boga le form le sa rambor to maram ni bol ke maram da ni a tapi na ba le sa ran di tao ke ti kumbe kan na taro roni ga ni bolani no ni taro vi i maram nu ale si roni ga ma ta me un go se na lo me ni ma da un go ki sa na taro da ke to sa roni si su mi te ni bo malua privately or through the Pamanaviti.
1: Is the town, Nak of Naxarwan, Leo to talk on Ibok Madala, and Ekavnikua, and there no avisuriti certing a virkit and Donibar Ron, Kevokai Tikon under Taro, Merangir Takamai, Serra, Vakotamai, Katunimeliva, Mava Mingo, on in a tratic on a criminal court, and in a Pomazal Tikina, employment court, Nakavniko, Kevokai Tikon and Omnibata Taro, Naturanga Maramo, the Rudong on Leo Sakrimon. Ngir taka mai meren tongkai ron toka ngai ndabi busak tal ki mara mandi tau na mada mi go saroni so mi taru ki no kwaya san ge email ta ki total sarwa meren ge baba ro mi kina ena kena so mi na mada mi go mara mandi tau ni kalunga saka tiko ta ki to lolo mai ni ve to na maku au katalan ki na vale ni ka kuni ta ka sarwa ka ndenden sa karong go total mai na vanua iyo na vivia o tele ngai
0: na tau ki na mai na tenan rakie rakina sa ka ti na ni to vio kan me samo ai ese bini tingona esa nimba ni lolo
1: igual
0: ni kana tumba na thunderstorm al chimengo dan dan ni kukoa ambe me to sa dem kin na daga dag kim sa ndam mi ke to mbo re kita kana ni to samo lem
1: koya koya
0: na go lip sa ni tao
1: is na survali ni baka tengo vina kan da gibita ta le mada mingo Nak survive, ni gay rongo de tikana ndo wonder na marama dauni lawa andi asna do liviti momona e vakasa ne vakasa momona ke vakai tiko na nomni vakata taro sakiri muni ngirta kumene kavni koa se rotel ngani ni email ta kamai ne mai dot tangi thakimbao at pmn.co.nz se vi Eleanor T at pmn.co.nz se vi Olivia dot Bolatangivi at pmn.co.nz. Kipu kanta sata ipo lotu se, vono ni voli voli, vitala na vono. No vono mbeka ranya sato na ngi, na ngi tona mwane, urina mako na bivaka rawai. Isa rasa na nini sila tama miki, anana umani taro, na vono za mga rao nini nda sota kina, eh? Miki tona tonga asara toka, wako asara tikuwi maramanda unilawa. Nika kuni nguli dhaba, na maadha umingo, na maadha umingo, en wosatiko maramanda unilawa, in a criminal member letter in a criminal court. Oh yeah, na kavni vakarumbu kamingo. Na kavna kavalevo na numni samo vina kati mene kavni ko on na kalo kane kavni ko. And then rongo de tiki na non dei rongo na vosa vaka Britania. Do manda na sere maybe Georgina Lindwai sona bongi sona singa. And the PM in Fiji, Pamana, Viti, Nimbula Nibula Vinaka, Imata Vinaka Mai.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Yo, ni mbula vina kanda wa watiku mandana uke ikira unitonga maten singa, sa sivi na ono, ene ziwa na miniti, sa tandu mai, na marama, ni vanomba lawe. Ele noa turanga I ziu. Mbula vina, malo mbula, ele noa.
2: Mbula vina, malo mbula, ni mbula vina, na marama, na turanga, na zaruhu, na ngonele, na warong, tiku mai, na kai, na kendai.
1: Naka.
2: Bulu binaka ni takani tosi binaka tikuna ngara vitavi ni bungi binaka ni kua kla ni nraki susu sartiku wikenda na bungi binaka ni kua wikim ni mbeka na nrai vitiko ngoli tiku mbeka hivale suku tiku mbeka maina zakazaka si ngoli tiku mbeka lai zakazaka ngangaru ni tiku nganu buku ni nrai buma ingoni sala nrai vitiku maina bungi ni kua ntona kana lebu ni motoka ingoni sala watikina tau ni uza nda Marin and Bula, Gangaro Nitig in that tossing on the sala.
1: He won't be a kingdom in a bully, because I was seen a hands or can also on a motorway. Gaina Vavina Tony with a town be town over the sun. Yo, I don't gather my Maluka was a
2: very Malumu,
1: Yo, Malumu. Cosarangaya has a creative commander and Gangaro Nitig of a coat or lily, or Saturnus or Nongo or Romi Valley. Taman, going to remind us any valley, as any law, Pokevacas on a roofing. Aye, ne? Era lose to mena visuki birukuni wal na kaki tivangwan. Tasa ni kila, but era totun tala ngan met service na small tornadoes. Em dana ngangarun tala ngaki noya. Iyo, totok bakot. Oh, we bawa ni mena kate kimni. Iyalo no king. Mosese, iya. Kaya Mosese, usang ba dira rati ko? Kasi nipa diyo ko, wisi bila kang tinggurin tumba. Arin sa tungkol pero mga kabi ko, wawati ko main, darwar kaya na wapatati ko. Iyo, tse hame to baka kabi, sangyong gay. O kila, rito kita nabi kondana na oso-oso. Iya, sa rin gayo ko. Rumbol mo nang talang nabitinani, rusi kaya naman nana. Wala nang kamali Mosese kaya leno, na nung roma tataki kenda to. Si o kenda kenda sa rulubi viti. Iyo, en kabi na noa, baka ito Rikina na songo levu ni New Zealand Radio and Podcast Awards ni ambaki ongo nda maitha vusa usaukina na luwe viti ena eka vena noa vinaka waka levu vinaka waka Ruthie Ferrell vinaka waka levu Olivia Mbola Tangithi o Mosese Thava o Anna Nalatu waka talakino Malcolm o Malcolm Andrews o Eroti Navuko o Christine Rovoy o Kemuni Elenoa o wabinaktaki Kemuni Kedha sarki au sawa bini bina kuti berna luvi viti berna ndauni bara rongo maina beka bini baka rumbuka enda no andra ndau masula ki kenda tau na numi kenda tau na veto koni bina kamaina beka vi ni baka rumbuka kita sa tau rongo ni bina kongo kita semba di bawa bini katali enda senga ni kita wanda na baka bini bina kate kemuni na wake ki mami New Zealand na tau ndaku ki New Zealand mai I Australia na mata wala na wangansani ni mata wala na mana mata wala na rokde na vile kemba ki kemuni kita sarno kiki mami wakayango wakayalo vinaka wakalivu benji ndia ni seru saa mwosi ndi ni viu ni kirosi ni sote kina maramunga nendra o ateza sarasau mea watatarumbe kukwaya mea kila nyo yao mea indona kiru itamba mikirubako tasumbu Hunterville yungo sa tukuntimo benji ni wakaturu tiko ya na wakakabi ni bitalo talo vikwaya isa ni mbulu vinaka ateza vinaka wakalivu na maitiko na mbosili wakaya mbaki ni sinoti ni tambadaka dhaka na vitambadaka dhaka saro ni silandi au kla matataki matataka tikmuko ni tambadaka dhako pedheli sandina ngoo yale noa na marama ngoo ita uke ni wali nikana ni ate others ita uke delicacies and delight iya mendo nasi kau mendorong angkai suba mendorong ke serviquer iya mendorong lebih visi ke serovwa nimbul lebih naka musiti ya undi nanti mendorong sangan isota na weekend sangan otingo iyo mendorong sana bil taking ani muni ngapeni belata sangan mendorong nimbul tukutuk mau kue etiku ni taking gur nengan nimbu ateda gelibak mendorong serman dewa ken dan dewa gaya apa ya I pencahmini iya naga wakal live naga wakal live Nandau saya mau pindah ke mana via kavi, ni vakarumbuka. Orang tertinggal ni sotan lepas na via kani, er vakoi tu mai. Ia, ni vaka nunu vinaka, da vaka nunu vinaka taki sai, lea lea, kena nana vili taki, mangosa, vei kenda toi ke, vaka tala kena nana mata vuali ki kimuniket sar, sar to vabin vinaka ti mai banu nunu vinaka ti mai, o gebi ambaringa, mai Dubai, o ma vi udango, vaka tala kena luke rawala, isa tukuno kwa bring out the champagne, eyo, isa tukuno, yes, the brown champagne. Ia, vinaka, vinaka mga levo, tavali lias, Aveti kemuni kete sarno turanga na maramani ndo soli tukutuku mai oni ndo ngiri mai ndo wakambula mai ndo vibotai na sere o kemuni kete sanga nonda bata na ido dobi e teore nambongi e mnyo nonda bata kete sanga na luwe vivitsa ndo na kana nito marau marau taka na nomini mbula wakande ndo kena nomini mata vuvale na nomini ndo vina nomi mai na varongo tumantanga asa na ngono nindo varongo retio tinga oni isanga nindo ngiri mai ndo ngay sota ngay ngoni sala na vuna ni voli voli se voli ni lotu o kita wawaro ngoti keani iyo o ni waka vini vina kata kita lenga waka tala kino marama na vuni wai Dr. Louise Adama Kent vina kwa waka levu na vitu mbiri vinaka tingu mai na vina vina na sanga vulu na ya mbaki ungo vina kenta tala ngana luwe viti en New Zealand vina kwa waka levu ndo tala ngana nomini vosele noa ndana vosele pakano ni vina kwa vini vinaka
2: ita musunda to watitinga mingori.
1: Isa, vinaka.
2: Na wabini vinaka na nabito koni.
1: Kwaya.
2: Nabito koni wikenda tau kila ni ke siango irnando ni warong siango kenda tau.
1: Kina sara.
2: Iya. Wabini vinaka tekte nga nabito koni wimbongi nando ngirimai nabio se wirando wakaitabi akalibu na wabini vinaka nabukuni namuni nando toko ni tikumai nanda prokaramu wikimini nando siyama mai na live stream ni pmn.co.nz nabese buruburu dhavu nga nindo siyama mekina nando siyama mai na wala mata napakumuri ya wali mai na weitala noa na wei kakitu ndo wa siyabu liani na wala mata akalibu tu nabakabini vinaka Gua nan nanti mata mata kena lebih baik di sana. Biar saya buru-buru zaman anda tiket. Di neto tikung gua ini ni selain dia utero. Ia nanti kena lebih baik di. Biar saya buru-buru zaman anda tiket. Nanti mata mata mata kena tiko.
1: Nak boleh. Sangat itu tu minggu asal nanti winning golo. Esok ayat orang orang lekak lekak sara. Aku mai kele kina. Sabun lekak talenggo. Naya tu kuka sandina. Mai kele ngaku pakai lekak lekak. Kalau di sanggol serti kaya tu kuka. Salo lama tu mayo kaya. Nak serbalu asal nanti winning golo. Dengan orang talan tu mana, mana tak kerutai kini tu kita kuning gitu, enak kawin ku, anda faham nak tali tinggal vi, vi asal nanti wening golo, vi bila merakai, oh rupeni mata kimbau, Mr Halofaki, kira tali na oh pencah minisir rumah serenev, nak apa galau, nak apa lebih rakyat na, nanti tu correspondence, sports, the news, nanti turangan kesini buli, oh Pauline Gereti, nak apa bini bilang, terus apa bini bilang tak terlengah nak beri temani, temani buka usi-usi, okay bread, terus ambul bini nak, ni ambul bini nak na, bila kani kita sarun, ni do beri toko ni bini nak mai, na bila kavi, ni fakar umbuka, non do bata kede, na itu dobi, ni best Pacific language program, na kavi ni kuah, ni ambul bini nak, kalau non ding tak mada dana share. Kami ni kei oli nindri nindo matai nanting ser. Iya.
2: Nan. Tiyo sang, o sang kerit sar chungi kirin doa ser.
1: Isa nung kutuwa bata. Isa nung kutuwa
2: bata, may
1: Inside out. Saan din na, right? Okay. On din na niya sa batang tek na siya nung ko. Yeah, siya nga. Eh, ni sa kiraming gori. Eh, na ba katang tek itali? Ayya, gori. Nimbula, nimbula binaka. Ate the sarasaw, nimbula binaka na wakangu na siya nung mo nina numi. Waka mbimbi kina. Raw na numi talaga kina. Sa tukuni minggo, ang sang wala grog. Oh, yeah. Ang kesta ka may na-message may bide ya, Eleanor? Iya. Oy, mabita may Mandy. Sa ngulo ko, binunatobat. Sengu wana nomu ni tau bata iyo nimbula nimbula binaka. Kalisi telenga isa nandona sota isota mosi mosi isa ndoni dina naka yele noni nandana ma isota baka vyoka ni marama mwine vese ini islandi kete sara kina nandra mbulu mbulu binaka vambi biti kena marama ngo marama nesa samuala ngo iyo marama nasi mbulu binaka kalisi sabo nina numi tele tinga nata serta rawango ndono numi tele nga mina nata matata ko kensareti ma imwa kagal nimbulu binaka andi vakatalanga kina veira maramaran din tal tala dawani kawaim sera silatolo nimbulu vin rombulu vinaka Christchurch nimbulu vinaka tina imbona na nuita kini nimbulu mbulu vinaka na ve wakani marama onisali sutali na nungu nindui tiko tiko katala kini vitina yana re Christchurch nimbulu vinaka inside out tovata and PMN Fiji pamana

0: Fiji. Fiji.
1: I sambulu mina sa kongo no no tutu ningi to ina kabini kua. Esana mai lewa na talena timi lewa ya vitu ni turanga ni nondo bonu hai ni utu tiri sot sot ni World Sevens Championships vorani se o amenia si tu mamba ta kila bo mina kana turanga ngo ni clay tani enda butura rani ngi to lewa ya vitu kasa rawa to talenga na metalikola na sot sot ni Olympics. Ia na sotsota mai Spain na madasa oti na timini viti arto mai kawa ia arto na sotsota viti na timini Kenya na mataini non arto ngito ni mataka na sotsota ni World Sevens Championships mai bordo I borani se arto na sotsota viti na timini Great Britain kena deva ki Afrika na non arto ngito wakatombo na timini Fijiana arto na sotsota kena timini Japan, Australia ke Brazil na sotsota mai bordo. Erto leo etini nangone leo erto nangito tiko na timini ndrua ni marama na matai ni ngauna na sotsoto ni Super W o Karawaki Lutu Maimbao Brani Sesengoro Angela Raitumbu Iva Mere Rokuwati Zipora Soro Kadhika Keri Lawavo Vatiseva Thavuru Ruth Raketekete ke Michaela Stalls erto sandingi taki na timi mena sote ke na timini Waratahs na singa ni mataka na matai ni norto ngito na sotsoto ni Super W and dua sarang lagi to kopo nang gitonggo wambimbi ni tim ni warta zerto chambe ni sot sotonggo na bak saoti ya na norto gito boga to to bo na bula saoti a romita na tim ni rua na tim ni rua ni marama ke na tim ni warta na kai rosa ngabu kabitu kai rosa ngabu kabitu ya rona sot sartingan na tim ni rua and singa ni mataka. Sampai ke di bagi talangan dan di bagi tabli dan timi ni Fiji Water Flying Fijians o seni Rusi Serwakula na dorbo mer nama tatak na tim ni Viti and Nations Championship rato na dorbo sama indingi taki o kavitani Tevita Ikaniverre sema tevesi ke Zuriel Tongiatama Eroni Mui Atenaisa Sokombale Penny Ravai, Luke Tangi, Tim Hoyet, Isona Silesila, Mesake Vode Vode, Temo Maya Navanua, Kete Vita Ratuva, Lekima Tangi Tangi Valu, Kitione, Salawa, Elia Dana Kaivata, Levani Botia, Pita Gasoe Kula, Ke Pedeliato, Enaya Timuri, Frank Lomani, Simeone Kruvoli, Sam Wai, Caleb Munz, Isaiah Armstrong Ravula, Chosua Tuisova, Semi Randran, Rafilimoni Botitu, Ke Celestino Ravutau Manda, Chutawaningola, Kaleveti Ravovo, Vinaya Hambosi, Salesi Rayasi, Ke Vuate, Karawa Levu, and a team Niviti, Savo Marotingo, Kina Nations Championship. Artona sota kei na timi ni Welesi na matai ni nondotongito na kelima ni singa ni bulo chulai ni berni artona sota weni na timi ni Englandi na katini karua ni singa ni chulai artona sota kei na timi ni singa Skotilandi ena I katini kadio ni singa ni bulo o chulai. Kena yutu tinga na kabini kura ta unruka na timi ni Fiji Coolers na timi ni soka ni marama ena nondobono ena kaitulu kei rua ena FIFA International Friendly ena nondoto asota kei na timi ni Hong Kong erto liutiko na timi ni Hong Kong ena kaindua kei senga ena mateni bimama kartombini italiani rua na kai ena karoni bimama karto sa liutoka na tulu kei senga nimberi ni rutonga ya walamai na timi ni Kula na reta lemba kei Elesi Tambo Nase Rome Roata na kai ni timi ni Viti e kai o Nicole Demay nandani vivagata bulidi ni timi ni vivagata bulidi sara verto na ngone leo na gito ngo karto nge kasi sasanga mai merto tombo ki rato na timi ni Hong Kong ya sama imbera karto main ruka na kai tulu ki rua ero na sota liti na timi rua en ya kabi ni kua ya seko tangan gori na itagitaki mana tambani ni gito na kabi ni kua na menindan vingarabi asinate wainingolo.

0: Fiji.
1: Mona tona bongani ndale na batana wa en sere tengo mindalana asiptingo weekend na vitu ena tine katolo na minute e arto sabande taka tiko na bol bol bol ni ding dingi e viti sena fijian elections office near to sa dingo matale ndo ni bol ni kerkere ena ken register ndo tale ni song song ba ko politiki bo gone liberation of Fiji party ya ne kerkere ngorto sa sule sarti ko bona register ni polit ni Registrar of political parties on an mateviwa ka supervisor of elections alchinga me natsinga two city ngango to abagreta kino to kerkere merto na register ngono ngor sa tamba kiti kuna norto kerkere na nisi beba ka sa solitik na nanguna beir na leni vanua ke ba ka tiko na nonra baka tutu se dona camera sebe sangata kina na kene register na song songongo solitik na kena ngona don dona kena ngona solitiko niotia erto sanangai bakamuria nebe ka bakalawe so mena rani zingo mena norto kerkere merto sana register taki na liberation of Fiji party ngo ndona party bo na madha na bidha na madha sawoti erto bitel tigai norto bole kerkere ndo tal na one nation party erto what the na next gen alliance party ngo sa tolu na political party wo karto merto register and amba kingo sa sting no to voli kerker bi na Fijian elections office ka sabak muriti ko na be kapaka la wa so and na buku ni ken register te gibo and duo na song song ba politiki ni kanangai ba kai zori na be compliance check compliance check merto na so taba ke na be ka and they meet all the requirements me ba kai ba krite ki tikwana political parties act berni ngai ba kando ni merto ngai rani tu and vending dingi ni yambakiongo ya asatiko butel tinga kina na elections campaign and ba bin binaka ni to sabar tak tal tinga me na Fijian elections office ni sana baro tiko butel nga non to ne bisiko mai a bikenda na lewe biti na lewe biti and the two tani tiko mai banua erto na ngole mai na buku ni kena adaka na elections sana voter registration card ha batike na an na bi bara ramataki na bi kai so men don men tak kila ni berani na adaka na bending dingi sa ngole tal tunga berto na tabani bending dingin na Fijian elections office na kerekere kera ni nda na vitala noa watake na marama registra ni political parties the supervisor of elections o ana mate dior to sabando ni etiko lori tinga ngande tinga mindonga na nona nona ngalalango me kero na gai vitala noa kina me na vi barara mita tinga mai vi kenda na lubi vi tingo o kalandi se nibusotiao henisilandi en na vukunga ni bending dingin na ngauna zaba and na rani nama kakina mekadibi na tiki ni singa na zaka kina bending ni watike na kena bei tubutuba se na kena processes kede mai na kena kadibaki na elections campaign meza busara na kena zaka na bending dingi na kena bei mabaka matela la kede sara and nge sere kabi kenda na register of political parties ka supervisor of elections selchinga o ana mateviwa tamoy etango ni rongo two bags wadala abina ko balebu na semting me bikim ni mekna so sengon ti ko ngon bina kango ni mbule bina ka bina ko balebu na bito ko ni ti ko may nambongi bina ka ndai na bunwa saba ni so sengon ti ko kin mara tik tik ni ken samay zabu to tal madawa ni ngarabitabi

0: now listening to PMN Fiji.
1: Tatagana kena ya mai virtu na seni bua kola na sere Rossini rewa sa botungo bikenda e tin kadio na miniti me tini na kaloko na mbungi vena kenda na tini na kaloko sa na tika buti kuki na na nonda wasini ngona ni rongo sere talitaki mai bikemni ki bikemni Nanto na tiki na wani teliboni, na buku ni bebutai, na sere sena keri sere, na mbongi vina kaindai. Ia artau sa bebaka na numitiko, na tamatakataka ni obisa, na buku ni ngangaro ni enga unisala, waka bimbi ni udo udo tiko na vanua, lebu na vanua, na susu tiko na unisala, na mbongi vina kaindai, na buku ni tau ni uza, karto sa keri keri, karto baka mamastiko na tamatakataka ni obisa, na buku ni... Nanda nandrai baba ka malua ka gangaro ni vina ksara ngau ni sala ngoleti kumai nandro tau baba ka nanumi ni oti ni meilanga ilio evito na leo ni vanua ena moni mazao mbalabo enda sanga mi baba ka ndonu baba ka nanda kuya na King's Birthday Weekend aratau leo evito na leo ni vanua aratau meilanga tiko kila ni aratau leo tolu aratau mate na tano baba ka dalakama iwe yoru Desert Road,

ke domo weyeke karole rotale ertoro alenga na tikibu nyimoni madawa angoli tikome kina na ndoto bibaka na numi bibaka salate kitiko na tambaza kaza kinyo visa me kono baka totolo andando mendangarona mendando ndaro non tembeleti ne seat belt mona kakoni baka ngataka tikuna no mutaliboni na ngona hondre bokina Karuna na numu CBT me natiko na within the limit patalaki na nakena pakanga taki na wenganga wenganga bibi bak metin taki arto ker ker dal tingan tamla kasi ni biske ba kan rebe tiko au klanyo sawa wale kele kele kako ni o wawale tiko nga yon rebe tiko kele zengu bali lai ngari ni toso tali ni toso toso to and bunu sa banga honi ngoli te kina and moani mada wongo ker ker tinga baka bimbi dan repa ba malu onta bena numi enga ni sala sanga ni nomu ndondo na ngoni sala ni kon rebe tiko era tiko tal nga so tale na baka ngata tiko na ngoni sala o ira na le ni bunua ko ra tomba le tiko mbeka ta konso ra baka ngata ki mbaskeli se moto pa ira rebe tal tiko na beto li tal so onta na numi tiko na ngoni sala en onta to zoko sanga ni nomu ndondo ni Andreba baka pepinaka Andreba merawa meka kuni ndo na lenga sena baka zalka ya zobiko sio ira na wanda tiko batike iko sena ndo tale baka ngateki baka ngataka tiko na ngau ni sala

Nda manatona kula ke ulu ivuya, nda mo iya bilva kana uto, na sere na tangi mauzia, nda labati ko bikenda, na wase ni ngona ni rongo sere talitaki, mai beke mni, ki beke mni. Asipi tingo bikenda na tini na vana miniti, kali miti ko ni singa, ni bulo tune. Ronondolo rosanga vulcano na bula vagabiti na tunesa kwa na bula iwerwere banua ngona ni otene keli keli teiti kona ubita umanda matua na kawai ka keli seti kona nanduruka kena bido uro na unga vule totoka bulumbulu enanuku mekua ni idho ni kawai mai wai ngoli lawa ngona nintaniva Ana sara kuni talanga kina ana tovuto. Ya na wera numi na sere ena mbongi vina kendai na sere tarabongo dosa na numi tige niki na na na lewe ni ya zaka zaka ena buku ni ya PMN Fiji oklani ya sa zabu tatumanda toka o nemai ena ya kabina kani kuwa maitha busau sau na PMN Fiji sepama na viti ena New Zealand Radio and Podcast Awards ena mbongi kabaka idhori maina New Zealand ICC Center na PMN Fiji sepama na viti ena buku ni Best Language Program Best Pacific Language Program ami toro kina naizozobi na PMN Fiji uklani sababi nivinaka utitiko nema na senga ni otha na babi nivinaka kubi kemuni uklani sengo kemuni na senga talanga okito kito wabi nivinaka taka na nomunindo vito koni na bukuni nomunindo usema woli mai ka abi tomani woli na nonda prokaramu na lubi viti na visinga warumbuka kete sara maina tolu kina tini karola kaloko na sere tarabango ni sabo tai sere tigeni bi kimuni kede na ndau zau tiko mai na ngiri mai na kere sere na bi watai bi kimuni na ndau wakai tabi na bi wasi ni ngona na bangani ndau ngiri mai kina so kime mi ndau ngiri ti kimuni ani muni wakai tabi mai wasi ana no muni kila na bi tala no ni wasi ana no muni tala no bi kito sere ngo ni watai kede tiko kina asenga ni ngole zaba na mata timi ni PMN Fiji na producer onema itangi za kimbau o Moses Zaba leni zaka zaka o Olivia Mbola tangivi o Veir Toutala ve Anana Latu o Malcolm Andrews era sawaita bioti o klani tutel mbeke so asang ningule zabi nito chairman na PMN o Sailelea talakina na CEO o Don Mian kina language manager o Leone kali butiko na babi ni binaka na sere tarabango ni sa botai kiti tigeni kina en mbongi binaka endai

Fiji. Tata kana kena ya mai virtu na marama ena seri marama ndina asibiti ngobi kenda na tini ena rosanga buluka lima na miniti ena mbongi vina kendai. Pepa mbuliti kenda wiki mnimbe kana sanga isi amati kumai ena mbongi vina kani kuwa nanda wasi ni ngau na ni rao seri talita kingo mai wiki mni kipe wiki mni seba wala na rao seba seba seba lima tolundua na namba ni reni vitara tarama ikina kepa kani pepe botai ena seri seni vya kere seri ena mbongi vina kani kuwa. Ya ndoni kerekere ngoli tiko mengo wiki muni kere sara na dhorubo turanga ni viti ni vina kata muni ni vya vangara bambu nombunu tuwe nisinga ni mataka arto sabi siri titiko na timi mai Mount Wellington Golden Oldies and ndoa nangito and vima mani rua na singa ni mataka mai na Manukau Rugby Club and ndo sata tikine kene ngito kene timi ni Manukau Rugby and ndo na ngito na ba mbunumbuno kebe kani bia bangara ba mbunumbuno ni singa ni mataka to sabi sori titi ko mai muni ngole ani kina and yakabi ni mataka ini serta rap tanang ngonto sanu numi tikine kina na timi ni Golden Oldies batala kene wiki muni na timi ni Manukau Rugby asanga ni ngole da wiki muni kete sar ngoni bulioti mai ratu kanda bulio school apa nak bali ropa tani ngir tuk mai en nambongi bina kandai tumai chia beta kula malum ni tombu ni kene bakura londoni mai nimbole bina ka

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Darongo te tikana te moi chese mo de nambito en a sere komba o na yanianu sa votingo vikendero sa bulla miniti metin kando ana kaloko. Bom bulati kan bikem ni mbekana sanga siamo tiko mai nambong bina kan dai sanga ningule bikem ni na siamo tiko mai en mona liba liba. And a live stream ni pmn.co.nz ni mbulu binaka binaka wale buna sema tiku mai ke nabito koni tiku mai nanon tapata pata binaka ngona lube viti and bongi binaka ni barombu kanikuwa na serta raba ngangon tu sa wate tiku bikem ni kende sara na bubale baga viti mai New Plymouth wakambimbi bikem dona bubale na Quito I Palmerston North na matu bubale na Heni Bono ke malrongida kikem na ena nomu ni wale e Hunterville wi pe ni seru ni mbule vinaka vinaka wale buna sema tiku mai nambongi vinaka ndai sanga ningule zaba mai tauranga wi tuvili mbokini na liba ke na Fijian community mai tauranga ni mbule vinaka mai Nelson wi ser mai ambale somo somo ke nomu ni wale batana ke na wikem ni na wale baga vidike da sara mai Nelson batana ke na wi Master Chone tawa ki tini mbule vinaka tauranga tau watike na nomu ni bubale en nambongi binaka en dai Christchurch na bubale na bandei ni don bubale binaka sanga ni ulitha bikim ni talanga na Fijian community mai Christchurch watana kina mai Dunedin ni mbule binaka na bubale bagubiti mai Dunedin wambimbi wana bubale na tumbe en nambongi binaka en dai sanga sibuni sa sari tamaya menon tamate na nambongi binaka en dai binaka bali bunisa mitiku mai en PMN Fiji sepamana viti.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Sibitika bekenda na tin kando na tin karu na miniti nda monra tauna obulubula ni ndale ndulebi na serebunga na ibosa bosa. Nda rongo tika na bumi bena kendai. Baby, baka na numiti ngay niya na bukuni ya nandutoy baka ro, kena baka salamay na Auckland Emergency Management member lay tatika ngay nang raki uza-uza yung dalang kudurumatiko na apa Northland, apa North Island and bungi binaka and dai nisa kiritiko and leni bonua ni mebakani na tumbi tiko na uza me ni kako ni nrei bina bonua sa luvu toka na bilu bonua lulu bira se me na laka kina na tumbale se nangito kame nangiringir sara ni burito na council kebaka ni sotawa tiki sotawa sona nrei and buku ni lubu tiko na be ya madawa na be ya ngoni sala ke baka ni sotawa tiko na bongi pina kendai mengole ni nasing ni mataka na buku nga ni baka ron yu zambi sa mbiuti ko mai virtu na tambana ni nraki na be kenda na North Island na singa na moni madawa ngo Abatala kina pegi kemundo talangana kemini talangana tiko mai na Bay of Plenty mena Taranaki batike tararua arto sa selba kasala tiko na tambana ni nraki na buku ni kena lori tiko ni men da nangangaro ni tiko ena buku ni uza taumbi esa na makitiko mena tau ena be esa na wangoro batala kina mai waitomo tau maranui horofenua batike na sotalanga na be sana mena South Island ni na namakitiko ni ena buku ni na uza taumbi ena rintere kenda na mbongi lebu ni kua mea dhani ena singa mataglilai ini mataka ya to mental tiko na nonda bena numia na sere na mbongi bena kendai ni na numi kedi tiga ni kina na lube ibiti ni tiga boli tiga ngo ena bea say ni selanja na buku ngani zaka zaka ni RSC na bongi binaka ndai ni barrong tiko mai ni sema tiko mai ni bul binaka binaka bale bu na sema tiko mai sanga ni ngole zabi kem dona biti nani wasi ma thawanga ni sani ni mai bundle wetlands mai Australia barrong biti dini na market tona biti nani na rogo dini bila kem ba bambi bibi barrong biti dini la lai arong do zimbi taka tiko na timi ni New South Wales tamai meme batike ya tamai menjen rong bul binaka na turanga biwe kani na bongi binaka ndai dona numi tel tiga na seringo bak bimbi tel nga abe toba to Philippe Ramua Tumi apa kuki na lawa na serelo mengaloa. Di sana numi kesi kini kini nampung ibu nakanda. Nampung ibu nakak.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Jijini lendo ya na vale ni nevoto sa sibitingo biki na tini kando ena rosanga bulkaru ni miniti roro bolak talitenga menangona mimi zaba kina na benga rabi ena mbongi vena kani kuwa ya to mani talitiko na bena numi ena sere ena mbongi vena kenda indo sana numi talitika ni na sosi ango na tiko mai ya mantwaling tere ena mbongi vena kani kuwa we John Jordan o Sepo o Bono Ifremio Travis watake Roberta asanga ningole zaba tiki korto na bubale mai matamata na bubale na koro wangalevu hoka isuli ke nungu ya zao JJ Chone o Tale batike dindo mbula binaka na vitamani na mbongi binaka ni kuwa senga ningu leza vi tasai batike nambu na One Tree Hill senga ningu ngoe okalandi senga ningu leza vertu na vitamani na yang mbu yo mazio kertu na sulisoli o Simon o Myra avatake Margaret do mbula binaka na siri tarabungo do sana numikeftike ni kine na mbongi binaka ni kuwa Queenie Mwateke isi miroba, ndiba lotu.

ndamonratouna ndamokamiza keiza kauleka e na sere yache mboto ni hoki hoki sa sibitingo vikenda na teni kandua ina tolusanga vulu karua na miniti tomaniti kuna nondave na numi e na sere na mbongi vena kendai ando sana numi tike nikina na Nabiwe kani ando sose angona tiko ena mbongi vena kendai Senga ningoleza vike mdo na biwe kani mai Mount Wellington Sonia, Eric, John Ombuna kila nindo ngande tiko na koruturanga ena mbongi vena kendai Senga ningoleza vi Roberta vatakei George ena mbongi vena kani kondo mbulo vena ka Vatangaki na vi O sepo o den wono ifremi va de K Travis. Vena kavali buna ker seriti kumai en bongi vena kentai sengeni ngule zapa na bongi vena kani kumo no numero to na ndo bagaro ngati kumai fangrei o po asawanga hisi o chone timothy josh wanga o tima josie kay sila vena kavali buna ndo sema tiko mai ndo sepo tulu po ndi ono na fm fangrei ndo vito koni politi kumai na ndo bata bata vena kango na lubi viti na visinga barumbuka kede sara Asante la ngule zapa na serita rabungo na numitika nikina na vise mati saritika maipelo pelo na bubala tiloko mumu ipeli waseni mili batu kikimdoni soli soli ando mbule vinaka vinaka mahali vuna ndo uwa vita kwa nitiku mai na bata bata vinaka ngo na PMN Fiji sanga ningule zavirto na bubala tumbia mendenedin o pita o egi kiritu ni soli soli ndo mbule vinaka

Tēnā kāona na miniti e me, tēnā kāona na kalau koe na mbongi pēnā kandai. Ia tōka rotu ki tiktu ngando na i tuku tuku ngō na vesu reti e na lotu ni sango sango ni dhaka unrobe o kalandi na ni sasu reti tiko yani e na kia na baka idhore na nondo lotu ni sango sango dhaka unrobe o kalandi ki reti kia ni mwini ngole mai baka lele vati kia na nomu nivu wale nda mei weito mani vata e na sokalo na i tuku tuku ngani lotu se na tika putiko na tolo kalau koe na kabi ni mataka ngō e na baka idhore tiko e na Auckland Fiji Methodist Circuit Midlands Church in Ndua Ruawalu Whitford Road Somerville Auckland singa saranga ni mataka kaono ni tune ina kinga ni sota sa iko na veki like na beba kumbulumbula teki ni vuvale ena nando songo songo ni the kaon robe na tukutuku nga maybe Samuel Abala ni liu liu ni songo songo ni the kaon robe Okalandi ani sasure titikani na luwe ya the kaon robe na vasu na bakawati kina wiki mni na saini mati tiko kina si savia saini mati tiko kina ni ndondomo tiko ni kina ni sasire titiko na puku ni lotu kana baka zuri tiko tiko putiko na tolo kaloko ya na kabi ni mataka na nduwa ruwa walu Whitford Road me Somerville na wali ni lotu my Midlands na baka zuri tiko kina

ndarongo tikana ndumo ino kitambu na serena numi ya weke sa botingo weekenda e tenika diu tenika runa miniti me tini karona kaloko na bongi bina kenda i asa mai dawa sana mai dawa tal tinga ki na finger rabi na bongi bina kani kuwa kali bitu kuna bavi bina kavi kim ni kete sarana ndao wa bitu kuni poli mai sema poli tiko mai na bim bongi kete sarani barumbuka mai na tolu kini tini karona kaloko na bokuni nanda ngau na nalu bibiti and 531 PI and be able to live ni 531 PI go out there on Island na kama lebo na beto koni na be semati politiko mai tokoro tikital tekani na ba bini bina kalebo ni bukuni no muni ya ndau tokona tikona nonda pata pata bina kango na kama lebo na ndau ngir mai na message mai be kemu ni kede na lube biti ni ndau waroro politiko mai me da botala non dango na kataraba dan gimi biru ngi ndo mutali kine ke ndabelo mani bakalebo ite mo di takamanda